Israel shafu ayenti mtongo na wona. Ayawona wachie fini kwa siyami. Onipano wae.

mamete bibi bible say e kwan bi wo wa etini woni pa ni so na ewiye no ayo wo akwan odofo enemy bi se wo say kwan be na wonam so e kwan na wonam so na etini anasa etini bible say o man so kwan ma biom nemo banisa arinade